Na se e bia wonu system no ono so no e break enyama nkoyie wontumi ndidi wire busa wuti aduano no aso wa no ose men kancho se fo badan no obebua wo ama sa yale nyina.